0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Noyun na miyak na baka ko. Kisrama ko ako. Kisrama mekwa ko. Kiskula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya rumah kay diberi ko. Anang kalo main game. Nama-nama game ba handphone. Ngay kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita sano, chico.